Adom na thorum tabi ri basi megahar sama hum dasmik mangage FM sangai channel degini. Hauzik channel asida antukseri sidehidak. Nasi ke sidehidak thorum masida thamjeri nongmangkha.

Akasbani Imphal. Howzik amukta bi dase. Leibang ning bi sei mathang mathang hoina. Kodol gi ahan badata bi dase. Basaswati mayum Brahmachari mayum kunje bihari ni sakpa. Nongthomba mangol jauna serengba. Ishei.

495-ta paukhum pibirao. Paukhum pibirakpa matamda episode number ibirakpa kaubigano. Prize winner di ngasidagi chaiol amagi matungda lauthok chagani. Ngasigidi mata ngasida kainaya thangni jeri pinabirasi.

0: ahanda bangta da ngasi ekhoygi torum sida thoksom lansana butaram lobseri
1: thaga jari luna na akasvani imphal bum tabiri ba listener khudima puso ikai khunda bo chari khurum jari
0: lansana ngasi je ai gadi thingna budi yan hanbo ge doine ngasi lab ta thingna ri je duga akuna ngaling ei matam degi lansana ji urpa matam di tv da uragan pic tru pic na haitare akhogi isai je sa akan akuna gatam hogulak budaga
1: tv da
0: pai tv da haram basi yenga lakpani ado aina susum tajna budi sa yam noting it again say it and be in high it na isai tama pasi mato karam na kamain tawlaka tamaki ge have the tung thambi we say home je kana mukhra de di loan thol trip of the haina ba matam kha wori bani
1: hoi
0: tung thambi
1: ai gi yam na live pha ba haiza batare ai na pong lakli ba imu se gi isai nong mai film drama theater gi lam sida handa lomba khongdaram ba
0: ai
1: gi ipo box so khoi gi maitei sai gi oza lekhi drama thok som pok samai tei kawe popuna institute ka hang bidana anji cultural academy na sang sanam leramme loina na ai bu pok pai gi hek ipa se thokchom thoyang ma maitei aduga ai gi ikura koi kaka thokchom thonga ma maitei se matami sei sei sak pane ba yum da smaina isei no mai se nong amade dum taw lak pani na dum tar lai bani na ai na chat laga tamu ba natra tar ga su ai unung dang khu ding sum loina lai bani na adain taw isei se chin phaw in the pha gi mo oi dei ne ba tam ba se adugi matam de dei dum haung gi ba hai da
0: oi isei ji ai na thau ina tamu ba natra ga su ai gi nakan sida ai gi koi bisida adam isai je makhal makhal je dum sa alai bani na isai je makhal makhal adam hai bani adu ihan han da di maite gi isai je si haule na hai aduna maite isai ji da tasin khongdarak pase masi di kamai to khongdare
1: maite isai da khongdarak pase akoi pupu se maite isai gi sai sak pa mane pok pa hing ba si ba ga mari leina ba koi gi thoram sing asi da kan thop ya dra ba yau da ba ya dra ba ko koi gi maite isai se ayukta gi dum tambi banina pupu gi makha da maitei sei tamba mahai roi se mam lai banina pupu na sum sakpa tambi base ta gra banina ai di mi lai taba matam da mi si bagi pu thok bagi sei ga se ai yam na khangre ba
0: oh
1: ma si mi lai taba da sakpa sei ni kai di khang da ba adu bu sei je anga anga moi bagi sum ngang bas da ne mi lai taba gum bagi sei go ne nga ba da mai ta wai ta re da mai ta wa si da chan da pham de hai di si da na si chan da doi ni kai na ha di khang da ba adu bu sei ji oi na di mai ek tu sum chen pha pu ra ga hai ta ai di ten da wa ba da mai te lon dum hai thoi da na da mai hai ta re nam ta le ra ni na adu sak khi ba hai ta
0: oi hai di bi sei ji ek wi na nu pi mak na hek sak pa da ki tang nu ai ta ba lai ra ga su adu bu isa din nakung da sum tar lai bni sim pha pu lak pa ne ba
1: hoi anga go jar so dum sak khi ba
0: hoi adu ga hojik se mi te isei di lak pa adu ga khoi na khunung se ya kai rol ga lak pa masi di kamai na tawe
1: sesum maitei sai sa ga la e adu bo chokhla koi matung in na koi Manipur University of Culture se 2016 da hang tor apne bo sida department of music sida Manipuri folk and traditional music ki department su yar pa sida ai na 12th pass out to ba ga ma pa chan da badagi ai university sida tam jagi bane bo ada university am da tamam ni na subject am oi na music se lair aban na akoi gi folk song adagi de koi gi pen na lai ba adagi manipur gi tongan tongan ba khunda me nerak la ba ching gi furup sing gi tongan tongan bi sai su tam me tribal department su lai ba ana da mai droga ai gi tambagi opportunity se so mai na phang gi bani
0: aduga hojik se akoi na mu matam gi matung ina tum ahong ba jila akhan de sai je makhal makhal ni tam mai je aduga hojik se sai makhal makhal tam mak pani na hojik som na to viri ba tribal musical la tan hojik se sai je makhal makhal da chak lai bakwina ga su hektare tangkul gi daga su tajari pa makhal makhal sum tar pani na isagi anowa mahawzi tungan tungan ba sum uba phangjerim duka hujik se hairi ba tamai ba salai ba journey sidi oza yaudana tak pitam bir pa yaudana yaroi da bani na
1: khoi
0: gi lambi sila phuma tam da oza khana khana yim kha da lap gi have sum tam bi
1: khoi mai tei se gi na ai gi pupu like dra ba thok chom pau samai tei pupu gi kha da tam jarak pani
0: khoi
1: pupu gi aduga khoi gi mai tei sai sida pupu gi satra mahiroi kaka suresh khundum bam suresh namai ra pam inau sana mai mama tharongang bi khoi moi gi kha da i dum isme tei sai je tam jai aduga khunung isai gi oina ming oina panjara badai kai khum na jare bi koi oza lorem bam bedabati adagi khongsom parbada oza khuman them sundari aduga tribal music ta guru raven wasangba adagi di pal gi director oina library ba mamo na mai rapam tiken sumai da oza lai ki draba pukram bam abo oza se yam na yame bo adu ai loim bak panja draba so awara bi vade adu haidi ai bhek tak pi tam bire ba kitang or basu gai to bi basing do ai gi oza nga tane sida oza ikai khum nazar bo za penagi oza mera sao oza arke surjit ena sithananda ba yaro sungak piu kumda ma ai bo ngasigi phiba masida thakasida yongna bu handa bada aibu takpi tambira khiba senior sing bo ro waza sing bo ro ine ikai khumda bo chari
0: aju ga maru bhauji se khoi tabir bu sing nagade khani ngam duni wai hana khang badi mayam am di soidani yaram duni lunch na jika na no gaiba du bo haji se khang de bu sing nadi hek ta khangning ba
1: wai
0: gadani lunch na sikka dai de kino de ima baba gi ming na kari ka wi sin of ya no have to something tambira bo
1: hoi aigi leipham se kong ba saudong pung ayang pali machinda gi ni do aigi ipagi ming na thokchom thoyang ba mai tei aigi ima gi ming na laisram ningol thokchom ombi mani leima adu ai ichil ipwa ani katani aigi makha da aigi ipwanu pam lei ma gi ming na thokchom tel hai ba mai tei smai na ichil nau ani katani
0: adu hoji ti ein sum khan ma tam da fusion gi mong da ju khar lak pa ma le ise se
1: hoi
0: adu machine na kamai ta wi hoji ji gi lei ba manipur gi na ha sing sin ta ning ba se fusion ji adu mak ta ning ba mak wei dei dun hai ba fusion si da di matau karam na pamjabagi chaklak prana chakana surugasi thanda sum chaklabani tuan tuan ma tholuk pra kamai ta bi si um tang
1: a sigi ma tang dang dang hai ja ge khoi gi matamam da di koi khundung ni sai pena hai ba se koi gi lai shon din chon ka tang go ara ga da gi di radio da ga khungang gi thorong ka tang hai di ma gi platform sam lem de adu bu fusion ji lak ba da gi fusion music lak ba da gi koi na na ha sing ji da haugalak le ba na ha sing ji da ithilam de pi ne ba koi ipai pu sing ji gi asmai na ari be sem lai hai ba se fusion music sin da hai di sak tak ba da na tau ne ba adu bu si ji fusion nga ta chat khra ba su ai ma gi demerit ka tang hai ja ba ta ko hai ba di chat han janing de hai ta ho ji di gyan ta re myam se da gi yut myam sing ji su hai di thai na gi ipai pu na tham bi rem ba myam se appreciate tau bhor am ne ba and the fusion lom da yam ka hai na mai le sa laga chat ba se hai di ma fusion sin the instrument oi na le han janing hai ta do fusion ji sum cha ki ta ra ga di hai de ko gi root se thir oi de ne su mu ki de ne ba and ho ji di sa na myam da pam na ra ba ni na ha na gi authentic oi ba po tu da di khar la khan ni nge
0: hoi fusion hai ba su masamak tu ana madum le ja ba adu ai ko gi khunung isei hai na le ri ba makhal makhal le ri ba sing ji masam masa gi tu ana tu am chi le ri char kan da masam masa gi phaja ba
1: hoi
0: mayam ko le ri ba ni masi mang han da na tham na ba khone ba si su na ha ri ba ko mayam gi am kha we den den ho ji se khone je ta ja ba da khone manipuri gi le ri ba culture set a be tradition mayam sika ekhu khunung isei amadi leiri ba ipai pun thambira mi ba isei nong mai sida aduma mamita boina usei aduna masi ani se kadai faw ba mai leina ge have to something thambi
1: hoi mayam da isei isei hai de bani entertain to bogi katang lo bi ba ya de art se akhoi na masai sida akhoi gi history yari bani isei ma sap ma tam da akhoi asam na hai ba da lining thau min khai na hai de ne ba lining thau min khai se akhoi gi mai tai phurup asna ningna ri ba lai se sana mahi hariba koi gi lai sini sana mai

0: tama pa sa net radio na chok wat hodang loe ba
1: hoy
0: akasvani falgi jingdon gi sairon adagi di tribal program yam se ai chitha da na ta zai ba
1: hoy
0: akwa ma handi maron khang de mu thaki de ne ba ko ada is how de ne ai maron ta zai ra ga man mu thak kre na ada eh kabuina smai ngangi tangkhul or this my hakani mau or ga this my hakani have a set ai patana mun na ta sanjara ga du is ai amba akasvani fal sin su maroi ba thodang lawri ne adu ga isai je tamma mat ai hoji du na isai je sakpa tan da kamaina loan se kamaina ga hai have a ne ba in tam jari se ai de moi da ga have a thaga chari ga have a ning shnai re ka nga taro pase akasvani fal gi am phase yo ko suma me am de ge da tamma ga isai du da hapsan do ne ba ada mau da chat laga tambase hoje podi manipur gi phiba masina cha payadre adu bo ai chat laga tamjari adagi di tangkhul gi damakta di guru reben ma sangba imphal da dum leire leire aduga tonga tongan ba khoi gi ai ninga sai haiza bu do jawaharlal nehru manipur dance academy de su khoi gi tribal department le kabui ga mau ga aduga sumba da gi su waza sing de thengna zaraga aina tamjara ki bane adu ai gi damakta di yam ka hena lu na di kasu thoki deba ada ai din tinna zab matam da su imana bising sai mai te ga tang tinna deba tongan tongan ba furuk ki imana bi maru ma pang sing se ya ai ga tinna na ba na zai ba ada is ma tau tam ba yam kan le ba mi matau se phatta na ta ba mana hairak pa se na yeng ga tam ba gum ba sma ni imite tau ba hairak pa da gi haitare ma tau tam chang in na mi maru an chak pai se adu na ai du mai ma tau tam ma ga dum sak cha gi me do mai chum men dum hai ba
1: hoi tam ba si ma yau da ta ra ga ti
0: ya de
1: ya roi tu ni na asi gi tam ba si am maru wei hoi mar ta na ko I can say. Hello. Narungi Kwanjili. Narungi Kwanjili to be sick now if you do not have you.
2: I am a quarter may could be like a name, Mr. Pombo Tongawi.
1: Hoy.
2: I'm a city Torum Sida. Could you challenge Nada? I know how many that I'm telling Boko.
1: Hoy.
2: I did tell us a quick take. I'm Tazare. Marty performance my own day. Marty, you don't put much that. Yang telenu ba ikan dia itu magi mana huruf ni matam lagi isai di dalam sila laku matam juga oja cuma maga luna bersih kumainya luna lagi hai betul untuk kerja ni bapa
1: hoi yang nuai si marup ki wahang di papa masih gak hoi marup nak nak pibir kan
0: yang nuai si ibung ki wahang se yang nusunung si aina oja singa matam kerana luna lagi hai bersih aiki pupu dagi hauraga luna lagi punya ko oja se ada ini pupu kita tempat dagi corak puni pupu na cat le pupu bi lain tahu sana mahi temple board dagi cat pasi pupu na cat iba mampang puding sana konung gisu pupu se isai sepora mekwa na konung cepat dapat pupu na pupu bi sinamu aiki ipuga masuga gi relation oegre aina taba atau pa aina kau bengam nroi dapat hai taraga di kuak kethel dagi oja mingu na panjara pada like drag oja pukram bam abu oja sida aisi zagui gi isai gi matang se tambirak paneba matam se dai class ek katang kaza dengai ada oja na aisi mac adu na yumdagi lawlak bi akhoi pabunga haidi changda ba matamda se matangs la kai nungshi ba su phoi koyamna haidi haurak pado anda aise lawlak to ni adagi di sai se tambi do ni ozani sai se tambi do ni jagwe ki sai se tambi do ni pungdon de ke de tambi do ni chak puk pi thanda bizara ga aise yumda mu thin birak to ni chumai to na haidi oza haise tambi badu khangna ta ba imai pa gi role phau ba lawraga oza asna to bi rakhi ba aduga oza sing sina ai se tongan ba mai roi amani na ka su lobi te ba macha ni adagi macha da macha popo da na loina bi ba sigi da makta da ina oza sing ba na haini nga le tanda thaga ba phong dok chari oza sing da hotna biram draga di aina mimang thok tanda swai na ga thogal phang bangam jai se ai ngam jaroi oza sing ya chob thau dang
1: hoi na sigi thorum gi akna ba matam oi bana thorum sigi lo sila poi na nga sigi leir bana sing da o phong ra dang tham bi ra
0: hoi aina haizening ba se hiram ama de hek to obi ai aina isai sak ba rabani na isai gi hiram da laibiri ba ai gi makha thana hogalak liba itle now sing da ina haizening badi isai sakbi khatang oiraga artist khatang oiraga koina isai ji khatang sakpada taba isai ji manung da ke kayauri samasida kari tobai ai have do khatang khanda minaraga aduga ithak thok thong ba sing da kai to gani have gi magi thak shika si se phajana leiraga discipline si leiraga hiram du da chum na chat piu aduga khoi gi phurup se khoi mai te gi phurup se mayam sak tak pada adu ma dong gi so chaw thau dang ni artist amoi na khoi to wa ba thau dang lo mi na si akhoi gi art form ase instrument na si jin na si nai haizening
1: yam nu ai je maruk ni sil ba ma tong ke am kai thau pir kan na si akas pani fal na harungi khonjel gi thau mi ga unana ba matam ama fi bi bi gi tam ta dong ma ana thagat ba funduk sa bu ga le na tung da lagad ba pun chi je he na mai pa po bi ha bu ham jo tham

0: Hello.
1: Good morning, madam.
0: Good morning, Kanawi Birabano.
1: Madam, I bumbo na kaya di susila ka o, madam.
0: Susila. Hoy. Kali wafam pong to pining bono susila, hai biyo.
1: Madam, I di pon di pang gabi ang suyi di hai ka. Rai di nung tog jabo ko, madam.
0: Hoy.
1: Ado ko, pang wos pong pang gabi ang pon si ka. Niwa pang, niwa ke ngong pang di dum hai na ito hai ta. Oh, I want to read the book. Yeah, from now, yeah, the man.
0: Yeah, I'm going to do this. I'm
1: going to do this. I'm going to do this. I'm going
0: to do this.
1: I'm going to do this. I'm going to do this. I'm
0: going
1: to do this. I'm going to do
0: this. I'm
1: going to do this. I'm going to do this. I'm going to do this. I'm going to do this. I'm going
0: to
1: do this. I'm going to do am leka la mama da yi la mama da fonga ga punna la ni ba ha ta re ni da chi lu nau dong ro ko
0: hoi
1: adina ni ese chi de nga ta ni ha de ama ga ma ga nung sina da ba ha de ni da ko ta la kham ban ta wa sim ba je a ko yi si le ka ki da di a ko yi ta ri da si da si le je te du ga
0: ha
1: chi ga ko yi adina a ko yi si le ka ki ni da kay no tau gay ba lam bi ge hai jay ba ko me da aduna nga chi je nan hai de sun no ngam tai ba ko me da du nga chi je sum hai de lo ba gi ta ama ta ja ba hai ta re du ti sum no ngai de na ai no tau ro ko ni me da
0: chak ti sa bi ro bro
1: ha
0: chak ti sa bi ro bro
1: me da pra ta no ba ni ta na sa ti me da
0: oh
1: hoi no ngi ne am no ngai ka ba hai ta re me da
0: hoi ni anong chingi pibam se patabani na kwa
1: adu ko me dam ai na sim hajaning badi ko wa phamam ta hajak ke ba isa isa ai na pa me ai na isa ai di nu pidi ang ga de ko me dam isa nu pa nga ta ani pok sa ye ba
0: hoi
1: adu ko isa se ai na ta hanning bana ha de ai na pa ba do isa na ta to de ya de ha de ke mama pa bosin na sum haidi da bahai ta ai me da ai na nang da ka ta mani nge bu ha ma sana pam da di ko me da ai na phana ho na ra sum sana pam da di ya da bahai ta re di na i cha o su mai apa ma do kai no hang tu oga mama ma pa o bosin na ko me da to han di bahai ta sum pam ja bahai ta re a pe me to han ning na mana pam da di ona pe na da pa ni ha di na su ona pe na ba on da tabu ole haidaw ni da
0: hoi hoi yam phazab wa fam sing ne phong dok piram base su silagi mai kai dege su silagi ichanu pa ni sidi chahi kya kya musura ge hedi class kya kya tamage
1: me da amana a gojisum loi dore mathang chahi da de amana anta mathang da tuya tha de ni da
0: ma khoi gi oina dikari kari apam baga dilai bi ba
1: ha
0: ma khoi gi oina dine tungda asimo oige kaina haibase mama amada phongdok pirak pa leibra ubi ba leibra
1: ada aina summa se mapan lo engineer tam hanning ni ko le pre pass ko ko da haijei ko me da ada ida tan pa ahan jinna mama ai di du ma di pam da de si bai kum ba de adu kum ba de sum sen te ni ke ge dum ba ha ba oi na pam da ye na sum ha em pa ta lu ya de ko me da
0: hoi hoi
1: aduna ai su mai apa ba do dum de je san lo ga tha ge mama na hai dum ho thao thao ni mai apa ba do dum
0: hoi hoi yam nu ai ze ta za ba da kwa hai di icha sing ge apa ba do mun na thi dok pi ba adu khang dok pi ra ga masa masa na pam jari balang bi du da thazen ge hai da na su mama mo ai na sum ba wa phom phong dok pi ra pa se yam nu ai ze like da ba di na te adu ma mama pa oi ba sing na eh si dai sta cha lu a koi na pam ba di si ni kai na hai ra ga nam da na cha lan ba su yau da ba su na te aduna
1: omega adu ona taina bodo oina patabo oiri eba
0: hoi hoi yam no aizare wa famun phazaba kyama haibiram bagita magta thagachari
1: agatani
0: medam thagachari

0: Yo, wali sana ba nung ay na ba? Hi Biro.
1: Yeah, ba ma.
0: Oh, yeah, yeah. Hi Biro.
1: Ram tan na tai.
0: Ta Biro bra.
1: Ta ta.
0: Hoy hoy.
1: Ah, kano.
0: Radio se adum nak na lady ba di male. Tai som da. Iko lak pa se ko. Aduna kitanga mug laptop yo phone do ina pasa na wali batai se no ay na sara se.
1: Hi Bio.
0: Ming lay from Tapiro.
1: Hi Bio.
0: I'm not sure if you're going to be able to do it. Phone in program guma tau dore atraga ise phone tau dore haidi radio dagine kitang chen thok piraga lab na tau biro ko hojik so tum kitang demanding da tari ado smaina ta base khoi gi thorum tari ba mayam da su kitang nungai bo wali ado ga wali sanari ba ima ga ibani da su wali sanaba da kitang nungai ta ba ma phawe ado nane ado ato pa wa fam dilai bidra braima yam nungai zare thauram saru ga birakpa
1: program yu nungai je duwa ati video san thawai wa de na
0: hoi hoi yam nungai zare
1: ja ti yu lo thawai ngang to khare ba
0: hoi hoi
1: ai din na dan le ba ai ji jai kan de chu le
0: o
1: ji to to le ba du sa pa tho to de khara dung ma me ba wa san ja ta ba de ge ta sin ta de ngam ja ba du cha de wa ba ta ta ba
0: hoi hoi isa yamna yangna phagat pirak pasu oisunu haibwa from sitamjeri imada adumak thoram singh sarugya biu nungaina thoram singh tabiu haibwa from tamjeri hoy hoy am nungai zere nushina akashwani phalgi thoram singh sonbi basiko thagajeri
1: ke takadan lai ko
0: hoy hoy tamjera game

0: Hello? Hello? Hello? 9 sikit ang nungay taba mali. Amo tanga try to biro. Hello?
1: Hello?
0: Tanzali. Hello ladies, kita orang ni kanawai biro ba no?
1: Hello?
0: Tabi ra bra?
1: Oh, medang kadang makone le takan khan piu ba.
0: Hoi, koi sidagi di yam hau na ni le khachari se. Ado koi na taza ba da su kari gu ba no ai ta ba di tauze
1: de. Ne ba ko.
0: Hoi hoi.
1: Medam ai kompan ne ke ma konze ma mon beren ze na ne ke gu ba ta hai ze ge.
0: Hai biu.
1: Ako gi kompan ma mang sabal la kai ze he no tu ro pa gai sin ta kai ba gi wa khanda dum ni jin je ta ni ta ni ta loi lai na re ba ko.
0: Mhm.
1: Abadi mamang da akum lag tunggi beliau betulna ini imu manung je paraja amna tanah deh duna hantau su ising je nohek surak pagi ising kaya kedra hai bayi wakhan je ni jin je irin turin je nak na baga lay baga kau ni jin je am pakat na dana mi bayi na dana dum lay ihamuk tu dum jum je parak tu dum ta dana na hau akum lag kaya bayi amuna kuang yowie amuna kubum yowie amuna kau ihabag yowie ba aduna Parang saya am nata na raya bako. Adun tawas dah lambi bodi, kadum mui na pagkat ha bako tu bodi tau bile. Aduga kagi lambi tong, kagi lambi siya, kagi mui kagi emel hai tare. Matatong da mui adugi lambi de to na bako na bahay bazi kagi kay amadum hai rin pina, hai rin panas ay poli bani aman na tinga ihay aman to matam sana tindi dati. Kemarin aku naik cinta, aku kerja cinta, nongjura kerja, aku tak kena baca kesulai wajah bni ba.
0: Hoi
1: hoi. Ada maju, lau jazu, banyak tare, dulu macam tayum kai zoom, ama tiga nak kai dengan sulai na baju yawi.
0: Mhm.
1: Rak yang na tanai, itu na medam, sum aina aku di kete jauh, jadi aku sabar kai mama dia amna kudong jada bam dilai de ba.
0: Hoi hoi.
1: No,
0: hai
1: surak
0: pa singkai bai wa khallon ni pai na ba pau ra ba hoi mari le na ba sing na ta bi ra ga thu ba matam da adu mak meeting chang bi ba so isano
1: adu di
0: tham ja ra hoi hoi thank you jerry

0: Hello.
1: Hello.
0: Kana oi biro banu. Nungai di bro. Hoi, kali wafam pukat pining banu ngasih di.
1: Aiyo. Poli sau da bdi anti dia bukan ya.
0: Hoi hoi.
1: Apa kan pare pa mahi ta sa apa da.
0: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.
0: Akashwani Infal Munusibi bagi wafam tambirak pasih.

0: Hello.
1: Good afternoon, madam. Good morning, madam.
0: Good morning. Can I be Rabano?
1: Madam, ay sinjam pin sa buong nakalay. Ako yung ni Bedita.
0: Hi. Ni Bedita, kaliwa fam po kat pining bano.
1: Madam, ay nang asis ang galing ba? Kaya ako yung isa sa pibahan mo, ang isin mo, sinadihe na kekhani ngay o edo ako yung pis na nupada siyo na kekhani ngay o na hambuda ko dupege ko. Ado ba maruwa niya ako na madam ako isa ni mo si sa mama gibing makada mo ang pa niya makada lading ay matalo di ako na mo ko gisa dum ayam ba dum yeng ba niya kang ni ko ado mo na mapanda sa kasa andan na talo kayo mama chamda mahi lai lai si chamba sa nesa chawa mama chamda ngang si sina ko wakal si kada ba ng ba na chaga mo ko na pang mo dali hay ka ja ay mama chamda ko na ni kaya sa hindi ama de kang di mo ko na asoy ba ran ba kaya tawo ba dali lang sa mama mapasu yao na si na ba si ba kaya ama si tuwa ko madam
0: mani mani
1: ado na ina chamja ning bese khawra ibai tan mol na tra ko yi dai now sin sin ko na outside lai ba ta ga su magi lai ba friends a ko sin ga loina ba ma tam da ni si bu ya mun na ha na ma ka khang go ko ma chang ni na dam
0: ado
1: na ko na ta ta za ru ba de gi ni te chi chi da ko na da khong ga ya ma lai ra ga lai ba su lai ta ba na te ado ma si khara ma na loina khang ba su ya wi khara ma na dum lo chi ba su ya wi ni ba me dam ko na ina maras ya thamjan ni bat ya ko ji ta ina usin ya ko shi da ji mani ko ji ran khala ma ya san la ina shi tam ba ti ku dong ka da ni na ko na outside ita ni ta du ni ne ba adu bu amu su ki ja ba ya wa ha du mo ko na ko ya out of sight mo ko na ka ri ta wa lo ina ma ta ga ni ha da na ti adu of anga shin ji bang ja na khang da ni na na gu ba ma ga mi shi na ku dong cha ba lo ki ba da gi di adu mai ta ga di shoi da ba ki shi da ma gi da ning ba ka ba ma mo ga ba su sam sam na me dam shi da lo ma ina ha ja ba da ba adu na adegi amukai gumba bai plans mana ni maina khudong kiba ma sa re amata ma gi tinari ba room map na tra friends ka gumba sina ma gi na agi asoi ba si skep se soi re hana khanga ga di ma gi lei hori ba mani pura na tra ga mai mama maram dam dale hori ba mama ma pa si da pa pa si ti ni ga di adu gumba maro to aina sem ba maro ne na aina khanja ni ne ba ko
0: hoi hoi
1: ai ji sa o ge ra mana di ma sung la a to pa ni o ra ga su mama ne di sing adu ma ka ni mama ne di na di ma wanda waro ki ga ma gi ka di gumba soi ba ma pa o okay na do it are so magi adugi hakimi ko ki sawad na nupi adugi natraga nupa adugi pun shigi ba tungi la kada balam bi da chinga na kada ko dong ki ma yam da ji ma su kan bangam da ni na khandai ma ram na cha
0: hoi hoi
1: magi na ai na ha chamda ni si am chamna akoi bi so ma mama ma pa gi ni ma khar lai che ha na ngang si na mani kam ma pa yau ba adai kai ma ma tam da u de na na adu ai na ma kham de lai ba rent lai da so na ta hostel de lai da so hostel mo bu sam bi ba wa de na ga dra ya te kar ha ga dra khutin ma si bu mo ko na head just ma gi po pa mama ma pa ma ni na khala ga ai na tawri ga step se la la di si gi na pa gu ma si na mo ko na yin khan bi ni na na ta ga na ai gi iman de si na khang ra si ne ha da si khang ga na di ma pa ma ka he lai na ba ni na khala ga chum ba kong ngam da ta tiyu mahi na tin fazala tam tiyu adu wa noi na mafia ko na apawa kun na future gi da mo ko na tilani na lai ban na sa me da ba da apawa do ai mina si adu na shoi da nam da na ban ti ha da si asu ki mate ke san ni mai o ye na da ke san ni na si na tham ja ge
0: yam phaza ba wa fam ka yani nivedita na tham bi rei se section ba se hoi nupi da su section ga ni adu ga icha nupa su nupi su ani mag ta section bi ba adu da natana e koina mama ma pa oi ba sing sina icha sing se nu power ba su nu pure ba su pi ngai da gi phaza phaza ba wa fam sing adum hai bi ba adu gon minum shi se

0: Hello?
1: Hello?
0: Kanau ibi rabano?
1: Ese iru ese metagi? Ay, ima o gali. Tara, ima ko o yagan.
0: Hoi, hoi. Ming kai ko bigi imagi.
1: Ay, di iru ese metagi Chandrakala.
0: Oh, ima Chandrakala.
1: Ima mang leka jadi Chandrakala ko gali.
0: Hoi, hoi.
1: Jadi phone dia, kau panggil dia bawa.
0: Hmm.
1: Hei kan, betul muka tan kau panggil.
0: Oh, tu di kau gigi.
1: Phone dia nunga, narae nak kalur.
0: Oh, nupi singgi. Akan nana thamjari ba thauram. Ah, good afternoon ladies. Ada ge hello ladies ka cingba thauram sing sedi. Amta panggil heba.
1: Amta panggil dia imaji.
0: Hoi, tadi tum tabi ba natroi ma.
1: Hai.
0: Hoi.
1: Ila so tum tay. Ada ge ayuki anangi kelas tadi ka so tum tay.
0: Hmm.
1: Ada ge di. Nungdang gigi angang mayam le ai ku khale ba ni na ka wa le ko
0: hoi hoi
1: aro ma na tham ja ning ba ma ka am le ja ba
0: hai bio
1: le hai ja ge aku gi a uli wok lai ki inam ang na le ba i do shem ba gi lam di sang phom je
0: mhm
1: pat ki yam thang mo se te hai ba ko
0: mhm
1: aro ma pa lam de gi ni na ben wo lo ra ka din ne na wa wa na ta le ba ka o to wa mamang meninggil o il tok pai ke san le kan ya
0: mhm
1: tawram ne ba ta hi ani o si le da
0: oh
1: ain tawram ke ha ji ima bu di sat re ke su nong kha do tak ka da ko
0: mhm
1: ya na nong ai tra ba di ya ko ji lam di ye ha lu to bu dang na na ne o wa na kha jan lam ni na lu tong na ne ya am na lam di ji phat ta ba
0: mhm
1: a do a ji ma tam ge ya angang jing gi samar bi ke jan phra bu di lo chal le ko
0: hoi
1: hoi ka thala ko ino mgi ba sa kun thala ko ni ku la ko yang khai la ko la ine ko ma pham gi da
0: mhm
1: ade ma thak ta gi lai nang hai da ko ju yaw re ya ma pai cha tro lam bi ke
0: mhm hoi ko in la pa da so du mak theng na jai nuai ta ba ko nong ching chu ma tam da na lai khom hek thok pa nong sa sa ma tam da na ful yam thang ba se theng nei
1: ko gi yam ti e ja gi
0: oh hai bi hai bi ma ma kha ta bi oh
1: de gi di angang ko gi gari mata da tap kan gung che accident am toy toy na thu oven
0: oh hoi
1: adu ma che kai gumba koi gi kana gi na kan ona oi doi no minister no oi doi bra
0: hoi hoi mari le na basing na tabi raga a imana pokat pirai bo afam se tabi raga yang na thabak oi na paikat pirak po isanu hai bo afam se tham jage ma thaga chedi hoi ato pa listener sing da mo khudong chaba pirai se ko
1: Oh
0: ya, ya, tak kerja. Tak kerja ni mah. Hoi hoi.
1: Yang tu,
0: tak kerja. Hoi. Yang dia, dia, dia. Macam mana? Demak. Hoi. Thoram Singh dah serungai view ini mah. Tak kerja ni.

0: Tabi bunga nung siba. Nga si koraw nung may tong kegum lang. Nung suk nung jana na ubabu. Karamba wakal lampang na ba. Lang la lang jin pun balay bagi. Nasana uoy bida baudam biyo.
1: Isana ube malaysia na. Kari toy na kalano. Ngarang korong nung ga soy na sabi komlen nang landa. Ipan pantawa tiya salay len si dabana. Komlen manglan mang phau na biramido ishano
0: manglan karibu mang phau na bibano mangdam biune na sana oi bida
1: panthau sin tha hakpa khongaung nare wanglen tindena thopangu poktak biramido ishano
0: ishabi bungo singoi biu panthau sin tha ahakpa karamba sin tha bu khongkhaung na bage
1: ishano
0: wanglen tindena thopangu yathang hak na pau haiba Nasano oibi ikada, singoi biune sabi.
1: Isano unbi koyango. Lainung lonja sanglayton pakhang bana sabi oiba hakse. Malem taibang panda tarai tarai na khongdoirak panat teda isano.
0: Isabi.
1: Ipan panthawatia salailen sidabagi nungdom ahakpa. Maya thangbu samu koklen thongna. Thongnai ireptam. Tokpang babu kongdo irakpani.

0: si korong nong si bo karimat daw lang ano samuhag sa nga sina tayang tasoy ba mato tarasak lang ba naso sarisa pam sitledo nahanong palim imana tarasom tambi kiba tarasak sanglo umatin bo mita kamda tarasindam ni nga ita Kerimat tau langono. Palem imada pawang lagi.
1: Palem, palem apokpi.
2: Imagi mom, kerigi arak akam tam na thakau na bano. Palem kongdoi ragle. Imagi mom inge lay.
0: Palem,
2: kerinungi iran kambi mayway bagum thakau na bati.
0: Ngasip ko raw nung sibo, karimat daw no palim. Namom di, tarasak, lamba na, samuhag sa nga si, tak-tak nikli. Yes. Tarasak, sindamdraba di, yaybi nung manbabu oy ragadra, pahay manong da, sing na ihulang li ni palim.
2: Imagi mo.
0: Palim apokpi, namom na miyeng sang kayro ba, pwede da imay kay kuding da hauri ba, upal wapal, haypalay palpom na ma, Pai mahu nanung si, namom na angang nawa oiri ngay, palem na tarasa tambi kiba, taramat telu koi bu, mita kamda, pai ma ikaw lang lai, namom da tarasa tambiro, tarasin dam zaragene palem.
2: Is kari matau no dalang len, inung tay nangan bada sumangay ri, wang len ngay hakta di ngay koga ba, palem na loy bi singja lang luraga. Tara po hawin ni mom.
0: Palema po pi. Loibi sing kado na pamian sing jalang. Tara po hawin ba di. Namom di tara sa kam na kibana. Lang.

0: Lui bi singol sidi on top na pukning hu na ning thi zaida sa li ba singel leirang sing singel le sak manada leirang le su tinada kaya da pai ma pukning hu na ning thi jari ba khoi da ba leirang bu hek singen na som se na pa leirang le singe lui bi na pom hui tharak ba lok thel la sida haijin pha na mulla ba taujing ning thi ba kaya na tumpak tumpak pai ma hu na ning thi se tara lam na lak pa di hai rang hai mun pha ba bu yeng taujing nga thum ba bu hek pi bu pe na sin dam ge on thok na su khoi thum kre da liri liri sit pa malang saom lakta chen chong na bu sanage
1: ingelai imagi mo mingelai poi dai kai da bulai di ka pa poi dai lam le na tam bada pa men sing ja lang nu pa men na khi bani ingelai apo pi pa lem le sna na mai gi awa bu tar badi imom nang bulai thiri ye palem na tarathu hawa loire imom namai ye yawa sitarabadi iran yai da halwai raklo palem ga tarachi

0: kada nungay kraba malang sa humlakta jenjong na sana ba di pay makaina pili tara lambag akaw kri wang len si di luang pong pam di lay takre na palimi ma popi ipay tarag ihun na mamom ay bu lay tiram lagani palim na sindam na ba tawjing atum ba bu hek lagi Kali matong no, may kay kang do humlap riba, nung lain nung sit at sibo. May kay sin na mam silak rin. Kali no, isa na isa po sa urak rin. Ima! Palima, Poppy! Kali matong ko bagi, ngasip pa raw noong sip. Sauro ba talaw pal kaya? Maramarupok na kong dong liba. Ima! Palim ang Poppy! Palim nang di uriroy dako. Palim siyang law nung sibi sakpan pa jabi do uda na. Namom di loy binapo masong baday ay binong malutang kraboy. Namom da palim gipong mencha na ramlabati. Namom na nga siwari ba si waram loy dako Poppy. Ibu! Ay nakaplaw doon na kanaroy yay may tawahing na ba talapam yan chow toy babukon likhang lagi Ibu! Pali! Pali ma Poppy! Namom di yay binong man na ba datakrab rin niya Poppy!
1: Isano, isano lemer si debi.
2: Sabi mo lining to.
1: Tada kung do udo ba ni nahapo.
2: Lining to.
1: Song lo ba lobi napo. Jungo kabul ka masay ko lobi lo kilo kenda. Imam ingale nong le nukit akal ba ka araw marakta. Yabi thawai hing na ba pamel sa ko na kang le ba si udo ba ni nahapo.
2: Sabi tangle lo lining to. Imam ingale matose sa mo mitit na ba bungam zatre. Loy dam inga ingel gi sapuk kalabadong na hinungsit akag araw marakta akito zung ipok na mikap miraw tam palempan taw takong nana awa may sa kang libase karam na bumitit na resige na sabi
1: Shano koyong taibang di mamawo yang hay draw mataw lawan bu mitmang tat na ulibase si unong dam kaklay daba koyong nung bong choy padawala Lanjut terbi lawan pun ingat lagi, nongdam ceteng pangmani nih isuanu.
2: Lain itu,
0: palem Poppy.
2: Isabi bunga lain itu, mieng sangkai nabi unda isabi. Imom ingat lagi nih koli ba upal maru marapuk na, akan manong lain nungsi na imom ingat lagi yau nungdu na, mai kay kang depukri. Imom ingat lagi nongman matari nih isabi.
1: Shano, nongdam bagi nongdam tungin na, pulay lok tentam na, ingay lay mamu puwari ni Shano.
2: Kayong kanagi nongdam no, nongdam paray hak malido lining tao.
1: Kau mo na kawid ako, Shano.
2: Lining tao.
1: Nanong, jingu kawburo na ba Shano, kono lay mamakaida. Hayin karay purok bagi warong na, jingu kayong layam na nongdam kibani do Shano.
2: Kayong layam na.
3: Nasabi ko na koy anina. Singulong ng tao, koyong minang sabadi, singu koyong lichat nate. Kailang lonja sa layang lonjin sin, kuji kada mitam liba, namo madu na pojabi, nasu ibe ma. Kailang lijing pada, layang lichat tam na kwa, kamutak tam mitam nga daba sidi, taso hai kong ulay na ma. Nang nanonggam liba, ulay lok na iten, Tawdu nungpaw takasida, ningyay na natado na, nasuwi be madu, yay binuman ba wayo sa namo? Atcha-cha, kawru kawnu anigi mataw sidi, jingu kayong lichak nate, halwayo sa!

0: Morena, imomingi lady, tara sak lami, tara sak saragi chingo irambani. Imondi, iran yai da halwa iraklam lagani. Imom pai manawara uram lagani. Imagingi lady. Imagi momingi lady. Imagi momingi lady. Halwa iraktina. Imagi moming elai, balim dikari hoy resige ni imagi mom. Napan pan thau na halwai rak laga, yawa karam na paudam sige ni. Imagi mom. Imom ma bulay thi na ba, ishabi ma bu pau kauge. Hai shabi bungo lai nung lon za sang lai ton pakang ba na sanoi bi lai sna na imom kai na mai sang na wari base ishabi nang di khang li roi da ko ishabi imom lang len ingen lai iran yai da lai hal lak tre ni ishabi Nasaan ang lais na giyawa kong zelta harapadi kong laito na hanbirag lo, Isabi!
1: Isano! Isano ibe malais na imom lang lelingele! Imom ng mutabra! Napanpantaw sa laito ang pagkang mahalway na kle! Yawa pokum lagtina. Tungyo tungin chumahangi. Wili kay the kongshan krava. Ya, iran nung the sang na miyeng shankai.

0: ong samut tujung pawi isanong namana sani bu kari patanungda tholaga ba paimanungda singne pali tha wanglen mikup tintada hoi thung lage paimanungda khanduna khongkap na hui tamlak pani da shano i mom lang le lingle lady shudena pali kai da khongsan khab shano
1: ai mom lang le nung siri
0: kari kari shano
1: Imam na tauri ba matausi bu? Palendi kari hoy na sige ne. Napalpan thau malem lay koi mapungda.
0: Ishano.
1: Mapugi sinta apu na kongdo iki ba bu haloy nagle.
0: Ishano.
1: Pangmen pangmen tam laro ni mo.
0: Ya. Ishano. Imam lang lel kay do na bagay yaw atin na pangdo muga ba ishano.
1: Isabi tang len nang bu unbi koi jang na tabiyo.
0: Ishano.
1: Nahan korau nung tara saglami tara sag sagi.
0: Kari.
1: Imo minge lay na singoy jababu. Palem oi bi ayang na.
0: Kari.
1: Loi bi sing da pamel sing ja lang luraga tara phu haugi. Nasano na pauthem babu hoyada.
0: Kari.
1: Palem apopi. Namom na loi bi sing ja lang lak lagi. Palem na tara phu hobi ramo singoi na.
0: Ishano.
1: Nasano laisna aina thaukam babu wakantho. Pamel singa lang babu kongsan kibani ne imo.
0: Kari hayo ishano. Imam langel inge laina palem moi bina hakki maya sangbo. Kongaung naraba.
1: Nasano laisna na tara chinam da lai jai sing chu khayotta.
0: Ishano.
1: Ahing ming sel khang upo unalong. Arong ba una utho imom ma bu laithi jababu
0: shano
1: tan phang ba marai tre
0: kari hai be shano
1: korau hum ni shur si phau iran yai da halwai rak tre ni shavi
0: kari mo tau no shano shano ui bina kai dai mom moi bing el lei bu kharai thong ga la han gno sek chan na pau me lambadi asira shano Ang tao di kariway na sige na imo.
1: Ay, mom, nung chibi ngilay.
0: Wag imo. Ay, mom, lang lel nung chibi ngilay. Napanpantaw na imo, ang ita magtalam lelam jaw kundag imo, nang nakwa siyang mi. Tao jing hai ra na thum ba sing le rang phajami lai nam heng se la bi lak li na hai mom hai rang chin dam la ra le rang li sil la ro ga bai mo ai mom la le nang ra mak ta pal yam na ma na ho ri wat ra phu ma the lu ko yas na pan pan tho wat ra sin dam min ra si la u ga bai pa gi mom
1: Ay, mom, nang munapan-pantaw ka. Pungmin pang winarulaw ka ba'y mom? Di mom nang munong sibi.
0: Isyan mo'y bemalays na. Nang ay na'y mong kay na may relekta, may rupirang piroy na. Asom na laybin na di. Imom ingin tampang lo'y. Pag imong ising lo'y sakpan, ungam lo'y na ay sanaw. Pwede ilo'y bising jaw kon lo'y. Ay narak mong song kaya koi na upo na long arong ba una hay dog na imom ingelegi mar kunguli ra silaw ga ba sano
1: sabi wang lintin taragum sini sabi

0: Tao na sana upay manungoli tay bang langon mapukta koyum dong dam sai thieng na mamom sia na mai sala pungam dra ba tay bang mapuk pu thawoi da milu pirang piroi na pun si to loi bang ai di pa pari bungo lai nung lon ja pa khang ba imom lang le leis na pari mom ani gi matau sibu karam na yeng duna laira sige ne lining ta isabi tanglel oibana pari imom ani bu nunga yai pa nong dam biu ne isabi
1: isana oibe ma isalo no na pau ta bade khoyum taibung ye mama oibe ma ti kul lida na sabi si de wa pai mu khai na peli isano
0: lining ta
1: isano pai mu khoyum singu nong dam ho na kamu tak ada nungun pada ina kerbi. Imo mui bi ingai lagi langun longdam. Samu hak cang lagi cengai lagi lang langun tam, lagi lang lagi sat tam lapa. Korok semua muda lau hundu ini sulit do. Tara mali ini suhu korok da, lagi lang lagi kok loi cengai joy nak gen kerja di doi chano.
0: He tang leli sabi o lai ning tau. Inung tay ni ngandri ngai, langun pubi ingai lagi lagi lang lagi kok sam dri ngai. Singe na suy na kendringay. Palem panthawoy ba makada, singe lay sak lay suta, lay rang haupam sak pampaw men. Nasanong lay marian si dabina, imomoy bi inge lay gi, siyang law sak tam law, minupirang piroy na na, palem panthaw siya na may sak bukangam da. Nung si miyeng sangkay na, yawa koy tumbabu pangwen na na, mamungkay na may mutke. Lai je ulen gumba pungning lipa tambiru gene sabi
1: isara ulai ba el si debi lasna pa khang ma pari imom ani na khomen tung kun ta le ngai walen tin da wai thuna pari imom mangla la mong phong na biru ro la na
0: sabi thang le sabi yo lai ning tho khong doi jara ge doi sabi
1: ten le khong doi ro isano khong doi ro

0: mum lai bak tibi na singun nong dam po po lai lo ki ten thok du nong thok thak ta ning ye na na ta du na namum di yai bi nong mal la bat tu namum inge lai samu hak sang dai singe lai rang langon lai rang lai sat tam palem pan thawani bu jing lo so u janing ngai jarak pa Luidang tabung ahum surakle Namum na Korong numit tarit ama Lairang lai sungang na satsabadi Namum na Taibang langun kong darak ba Kumja sahit tarit ama di Nawa madam lang Pai malok sing mapung padan lien kibar langon padam lak na satsabar. Korong lumit tari ni aman namum singen oibina ngau na lay satam na satsabadi. Kumja sahi tari tagi namum inge lay na sahi taramari mapung pana. Pai malok sing mangan tarak na palami tak na ba. Singin oibi na mom na korong numit tarik ni ngaw na lay satam jabani ni epopi. Ha palim nung sibi, pantaw nung siba. Lay satam lakpa, korong nga siga taraw kumdoy ni sujar. Hayeng inung nga aladi, taramari ni subok korong daw. Namum langon singen lairang oibidi, lairang laikok loy, singen tsoy na kilan. Inung tay na ngandringan, namum na lairang laisatam libi. Pulay lo kiten, taudu nung pogtakta. Namum na langon tamzabi, singen lairang na ngong na laisatam. Palem pantawani bu, ikaw lang nangay jarangge. Kung do'y biraw ko, hapantaw nung siba, hapalim nung sibi.
1: Pagi mo! Pagi mo! Ipagi mo, mingili. Pantaw di kaliway na sikine mo.
2: Kalimataw lang o no, nga si koraw inung sibu. Nasanaw lais na kimang landa imo mingilay kong do'y naglamini sabi.
1: Kariyay may sanaw. Isanaw nang gay komlen mang landa su imo mlang lel kong do'y rambaran
2: ay sanaw. Sabi mo nga imo mlang lel ingilay. Samlang ipapa mitlo na po manida. Pirangira itum na.
1: Imom lang lehen.
2: Pali mo ibibipam dami ka mirautam na paumil na minisabi.
1: Isano. Isano ang lehen itum kargay.
2: Ingilay.
1: Inuntay ng andre nga imom ingilay langon singel lairang uibido. Lairang lay kokloy doon na singel masoy taanakin kargay. Kung saan na siga ba isano.
2: Sabi, kung kap na huitang biyo. Nasanaw lais na hinatong injarak kini sabi.
1: Tuto, isano, miyeng siyang kayo. Pulilo kiten, taudo nung putak mata. Malang siya humlakta nung hulirang lais yung aro. Ngaw na. Singel lay satam libas. Pai mahunan ng tija kreda. Pasa kreda isano. Inung maman ang alam dahi. Amamangan siniram dahi wang lila sila ang taong na pasa kreda ko isano.
2: Sabi tang lino.
1: Isano.
2: Poy ay lamlay lamlong si. Taudo nung pautakta. Imom ingelay gilangon singel lay rang oibina. Ngao na lay sa tamit singoy na rambado.
1: Sano.
2: Imom langon singel lay rang soy din hoy gani.
1: Hoy gani. Soy din hoy gani. Sano.
2: Soy na roy sabi.
1: Sano.
2: Palimpantawan ibu kulam to hoy na kaupagom. Lay rang lay chungaw na lay sa tam.
1: 이모.
2: 너무 하이리버스.
1: 이모 랑래.
2: 샤비, 내랑 낙대 콩도이세. 징엘레 콩깅루시네 샤비.
1: 콩도레 시샤노. 샤노, 이몽이 성우학장 되길랑 온 덤베 싱엘니 샤노.
2: 잉엘라이 이몽이 베마 말렘디카리오 이르시게 이막 이몽랑 레닝엘라이
1: 아이몽낭만웅시베 성우기 성우학장이 마포농담 콘되길랑 온 덤베 싱엘레랑 낭기 꼬로밍랜디 잉엔 타기 타야이도 레랑낭 레샤따 미에두 농기부 싱엘레랑 낭기 꼬로밍랜디 잉엔 타드 샤삐 잉엘레 나뻔뻔 통나 꼬로밍랜 토름레게 꼬이빠기모
2: 하이몸 농시비 잉엘레
1: 이빠기모
2: 이 몸생로 석반 농시비 나이방랑 온다 하목 우라로이 이 몸랑 온 싱엘레랑 오이비낭 복발레 미타농다 세제건 이 몸셋나 마이삭부 못 나게 꼬이 몸 잉엘레이

Matanda mong tamina si. Ariba matamisay singgilag tagi. Nung maitem pahari ki konjel da, maibam ramcharana sayring ba matamisay. Nung si mapaw nungon ba, chik na, lo na tamlari, tap na napada.

Matangda mong tamin na si Miriam Filmasidagi, Arvin Soibam amadi Divya Khetri anigya punba konjil da ngairangbam sarachandra na sayriyang ba Gopina sayrangbay say.

ngangsa liu ngangum de gi khoi keyboard khongba taminare makha cha tharak po ina khoi lan lain ma angum de gi khunungi sei sakpa amuk tasi tan nei ma hu re si

0: 煎开了火，煎开了海里的，羊都浪不讨热包，大不大？昂昂弄呀一看包，空盘来的天啊，马里来的高啊，弄些鸡毛毛汤啊，煎开了包。
1: 昂昂啥？人类嘛，昂我们的鸡腿，可能些吃吧，大米那里。ang ang chana koi na pang thok pa thorom gi aroi besidi e koi valen khong ba mukta si valen khong bi ga da bi ang ang na nonika song tham nonika kha chang chen si
2: hau lo